0: ba bantsi ka fela ba re kuna ba ina
1: mmh
0: and ba rate ni ya go ba di se mana ke di ba Maria na mo se ba jo se ni di be fa ba ka and ba fo na tswa ni ya go ba di go puo ni se mana ke go ba rotson ni ba kuma ri ba ni be fa ba ka ba mo ni ba ka be ka fela tsa di ba di ba se joni ba mo ni ba za mai ba di ba ka ma ke tsa fela ba se go ni ani ba fo ni tswa ni ya mana ba ndi ya ni se mo go ya ni ba ka unda ke mo ni ba la mo ba ka ya ba ni ba ka ani ke ka fo na ya ma ka ke ni ko tsa ni
1: ke prefero
0: no ntinde to ha di wani wani we aba ayo yeo yo ni mure mena aba ayo ayo yo ni mure mena yo ni mure mena ha di ba ka song ri tsone tsa
1: ke na tbe zmnga ka.

0: Ngizobona ubethele zweso mi lozwa bani ma program ekusana nemizwale ne Vatican mi avale longe vanga vusile vaswe ngakha
1: etsha azwi etsha ngakha
0: ngakha lozwe rande
1: shangwe
0: kile kwa kuzusana
1: aha pralo mesa mina ngwa shangwe
0: alwa tebala kamera ngakha
1: etsha ariya pomsanga mesa bavani vaka umunda ani fita kwa ngoma kwane umesa wo fita ryali alusikila sana Zambia fa umesa chia mga ufera unikupera kapina shango
0: ekipira ifia ne
1: kawa yuko stiga makanda huko
0: alright letupe zim
1: ipume shango
0: lozo wabivitele zim kiprogramme kusana ni mzuale ni valikane mi vatele zim mosako na kufelikisa nombu leo na ya kamita ya 0662530888 SMS line ki 6228

0: ngikuzobreke iprogram ekusana nemizwaleni valikani vosile bazwire mngaka
1: Ensha bazwire cha imali sitimo
0: mngaka lozwire ande bra bazwire cha ngem
1: Alozire vaki volingomba kwano kwa lusese
0: Ensha mngaka
1: Eh ngakache kuni itane ngakache kuli ngomba la si ale langa
0: ngakache no ali pakeze lingomba
1: Eh ndi pakeze ngakache ku balitapisha zema ovani suti yaona
0: Ensha
1: Ensha Eni ni kale lami na malisi pimo.
0: Wete mbala kumina mga kam?
1: Ami asa kao fela mwyemele na mibia kao fela. Ishangwe ma radio championi. Kuna baba kata tamani kale labo. Guma winja winja ni zivi kwa mawate kwa kubaile. Kwa nitapi yaka nisa ivona faka mauvevi. Eni sha. Ni upula bo musa liyo mwe. Halisi kilifa. Ni madela balu na va wasitulo sabo na va kache kuva fundota kapa wasafundota saka na kuye kuva salifela una bana yo kwate
0: e kuvola kuri vana va utwane ni vona
1: okay
0: kuri ava
1: va utwana sana ni kize za luna
0: ava itane rangi ku kutsa ze vashimbire
1: ishango tate
0: mm
1: amocho ni vokuruto

0: Uzwe primeiro vou longe vai vos levar zoeira ngaka. Encham ngaka mo famo vai zoeira.
1: Ando
0: zoeira ande kira kwazo sana.
1: Ntsanta no sa mina mali sipi mo.
0: Vai te para kumbira ngaka.
1: No. Ntsa ya kwa ka kongwa ni ntsaba toka sa mama renga renga. Ani akama simu kwa mashekezi vani mwesavu, nizu savu ome, nivu anti.

0: mbali nanga kasongo mbona wewe
1: mbali nanga
0: kasongo yeye
1: yeye
0: kasongo mbona wewe mbona wewe.

0: Kiyulizi biso ni lipina kikota 210 miluzo la pili vazuire. Vazuire.
1: Alo, vazuire.
0: E, nisha mfamo ya mfite zibiso ya mina.
1: Zibiso ya mafa viza. Sorry, nina uja mwina. Zibiso ya mayo la iza kuvori tuo mna nze kwa isikiri. Iya kwa batu, tumaba sili kichava. Hili la alo zeta kama. Kwa sifuha, zimisa waka mbangu ni mama siyamona. Waka lundu kiwa siri mweni mama siyamona. Sikuzwe kivo nesho siri mweni mama siyamona. Isize kivo kene kumkumo ni mama siyamona. Isize apesari isize kivo mantea mwomuzuki ni mama siyamona. Isari kwa isize apeko makahimbi ni mama siyamona. Isize kivo mamumo mamili mwa ni mama siyamona. Isari kwa isize kivo kuna matobo ni mama siyamona. Kalimbeza. Kalimbeza kivo mzuki matobo ni mama siyamona. Ikumbele o kivorozi meri mkusi ni mama siyamona. Kubasa kuzivisa wengu na kwetu si mbangandi ni mama siyamona. Kuba mkungu kuzivisa umaka siyamu ni mama siyamona. Isiki kivo kona di mowa ni mama siyamona. Kuba mbole kuzivisa wike ni mkenda ni mama siyamona. Kwa mponje kivo hele ni kandu ni mada siyavona. Kwa namba 6 kivo machuma ni mada siyavona. Kwa mkwa kavunga, majosi mfarishewo, mtoiwa, yuwa madona chombo ni mada siyavona kakira azirishwa. Kieza kwa mte amo Francis ni mada siyavona. Kwa mkwa makivo kresi mtindozi ni mada siyavona. Oma mwambema jakube, ni mada siyavona, uzunisari kereke zete sama, nisikili, kalimbeza, nisize, nseza, mfoma, St. Peter, Holy Family Mission ni Our Lady of Africa. Nivali St. Joseph kuzivishwa, nivali kuta, nwai kuswanyambe, nivali wanyambe nina maruvi, nika usera nwaba zisize. Ee, nchia.
0: Chongwe. Loza pewa tezi kilizi biso ni lipinamu.

Hana fito fani wana kuli na kuyaka isa kona kuna lumerera kuzora prima programu za chali pizza lofeba makande spaka kutolvalera makande mwa po ya slozi lumi siya zemuka pina kakande ka even chaka chaka thank you Mr. DJ ka pina katoa sina chwalo.

amotrangongiarira ki go kha hajana khona go yala ne ba iketra ba to pina bana na ifitsa go mafelelo mi ne ka me vinera ka pina ka DJ Vuyo ko muziki ka pina ka kaiketa zwi ma program ya go ketali pina ka pina ka tasa.

0: ke ka pena ka bere malo ka samola ka pena ka one ka mfaka pena kuzwerela ma album Matters of the Heart ke pena yeli nilila lutsereza ka pena ka lo ka utwe.
1: Your voice, right?